ayan balmo anumte temane anka kita ka yeli nutun dia selike ka botuke matiye akanyu koso kita ka baka no ni kokoto atun ka fo akobita fa fe an akin di awma ka kyanletik bayi wati be ka to fe na fotan se ba dien ka sabati ni yel magiglinye ayo od masifle na to fle ni ye mi be ben akin ti ya taba seluma ako fa ani di akin sinu ko ka batini mo na oye olu tola ruka se ba dien se fe be abi na nan ka ayer magi ka kuma me dien ko ameti ya fa nsoro isa tola o kuma se fe ni ye ka bo kitabula tiya saba selo sebe folo abola jufu ka boni sebe la a sebe bi saba nan na a suran nani suran woro sege ane kononton kitabu flana abola pul ka men ki korante ka oma o ka sebe tan ane saba na a suran tan kele kalaba tan ane saba la kibara dima yone sunu ka min sebe aka sebe sabana aswa ntano woro kalabanta anesigena ayo ambalmo alabanyu mwe kya onye wati be kusana ban lali anaka dalakuma ye gilmasinu togola alaka sabati ni mene ye

Kitabu sabana kibara dima ala ye dien kanu fuaka denkelen pe di wasa mogo mo ka lala akana alaki nga aye balban bodi soro ala ya denke ki kana dien kono kana kiti ba ama ki kana kiti tege nga kana ki kana wasa dien ka kisi abarkala ama te kista ka ki bedim le beniye kista itoro ka bo Mbalmo, tiki ba lo ala yafwane mbala. Kite ka dadi akande mwane komi ye. Kata musa ka wati la anka meti sa musa amatika yafwa ka jamama ka tama o kela. Tien sebe ya oye matita ye. Ate dimi jona. Afante dimi fana. Na teme dimi, ina so dine tumbana aka dimi koro. Yama jini kwa son, kita be ni kuma alaba ni kuma fa bi ka bo kita ka nyum yala ana kira de mo ka do amin ke pi an ka ye an ka ya fa nyoma ka to nyon fe ka nyon lali kita fa ka fo ka lali sa ki wa di mala ayo an balmo fo te ala ke ne ya fo lin te dien ko ni ale kun ko be dana ko na dien ti se adam adam ti ka ala ka ka fo ka to dien ko na ka le sa ko na te na te yala min ka bu an fe bi ki sa ka dan ya sabula yar magi linte so ala a yar magi lin ye ala ya sabari ye ala ya kan ya ye ako kan se ga bala tora bala me bona tala o bebe la fa nan na fure le ye a bebe la ma fana ni nyana gwele ye kan to din ko na bi ka ko ni kan ka ke ala ka ya fulun ko son ka bu adon ni kan nan te ya ko artiste ka ke abada a kirbe min labbi ana ba min fo bi anya tol ma nyoye mo wol jati alman dogon be dibra anya tala ko to yen bale abada ma ka ko tamne fan fe artiste ka wo fam ko lon bale ya koson akistan ya koson wala kita benin lali fo an bi yona ko ama din ki kana din ka aka din ki ki adiana ama kiti bianka ako ambe ka kisile so bonyon ta kita kyo anada maden oye ale ban tan kan bonyon an kan nate yakoso faluko ka diako ambe fana ka bo kisa la dana ya ka diako ante o famu akirimo don la akifam mesa yarma am a famule to be kono fo amba miena ando den be ba miena be ka la soko nan lo to bi kan ka dien fa dien kono bi anta ba ka famu mba ka an yaru bonya we ala sa kote dien kono adon ta nante yakko ambi bambanle alfa titi ka dabla a folen dabla wati abanli na woye na fo aka doa ke musa ka mi fo aye sisa kitabu folola anan ka mi mfana kitabu fulana la ajati na na ke kibawu sabana la me kibare dima ye kisa ka folen ko aka dien na na ko amana bone da amawole ame bon di awma nyan ko me kita ka ko famo bi an ka son yer ma ki lima ka so mala ka ko fam kita ka na dien kono ka bi atum tama ka mo kala ala ka ma ya ko la ama ada odin ka bo nyi ka so ka atakona ke e ka so yoro wo yoro ni ko me ko bala abi mo ko nye e ka mi fo abi o ke abi teme afa e bo adugo mo wo ye e fa e jonye e ba jonye e ba ni dugula ni sia gore ye e sitan mo goye ati ningala ke wala e ko ni kan ka mati lo muta fa abe ni ke ye abe odima ka ke de su dia ye fe abe an ka nante ya ka kia mati ka ton ton ni la an ta wol mo ka kia mati ka ton to ko tan ni la ko ta ko ko be kan fe bi an ta ni mati fe ni an ka kona ko ye an ya ba fo a o ko an be ta ye o ko an te ta ki an be ta an ka ko fo ki ta ben ki si o ko an beta ne malala afoko mata kita fe kan dimi nfo aben dimi kan dimi kola eti ko se gonsa e ko tara bi toro me ko ko se ni nusun jaye e ka mi sabula o le ban se kala bi dia ko ne bi o ko amana kana kite kan kan de kite e be ko nyin nga fe e ka mu ke e ka mu fo kita mana anana ke la fe dam ati bo yor nyini eta ko kona ko nyini ati ka kwa kwa
i nana ko min la kɔnɔ a b'o kɛ i ye i bɛ lafiya sɔrɔ sɔnjana ko a mana kiri tigɛ a nana ko diɲɛ ka kisi i ye ka min min dusukun na ka taa ɲɛfɔ kita ye i yɛrɛ ka nisɔndiya la ani lanaya ye a ti kɔsɛ gansan ni mun na fɔ sɔrɔ kita k'a ko lase ne la a tun bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ teli bamuso min kɛ yanni a ka jɔn ka bɔ ɲininka min bɛ kisi a ka jɔn ka bɔ yɔrɔ ɲininka a k'i sɔn yɔrɔ min a bɛ min fɔ a bɛ ka min da a bɛ o kɛ a bɛ tɛmɛ kisilen kolo k'i tɛgɛla tɛ woloman ko tɛ hali bi ala k'an dɛmɛ an bɛ faamuni kɛ danaya la ka kita faamu k'a dimi fɔ a ye an'an ka dusukun ye ala k'an sabati an ma t'i tɔgɔ la a y'an balimaw an ka nisɔndiya tigiya saba fɛti kɛ bi seli kɛ nisɔndiya la an n'a min fɔ sisan k'ala sabati ni danaya ye ka hakili to n yɛrɛ la ka malaka ɲumanya wele ka barika don an ka jɛ la yan ko an mana min fɔ nin diɲɛ kɔnɔ bi a bɛ kɛ ala sago kɛ n'an ye ka bakuda an bɛɛ kelen kelen na ka yɛrɛ sɔrɔ a ka ɲumanya fan fɛ an n'a dana fɔ maa tɛ ala ye kisa tigiya saba min nisɔndiya kɛ bi an k'a tigi saba dari ala ka masaya la n dara ala la fako seba sankɔrɔ dugukolo danba ani yesu kirisa la a denkɛ an tigi min fari ta akisiyɔn sen fɛ mali sun bɛ yɛrɛ min bangi a tɔ la pɔnsipu la tele la gɔngɔnna kura kan a sara a su donna a jigila fɔlɔmɔgɔ su yɔrɔ a tɛ sabanan kunna ka bɔ suw la a yɛlɛla sanfɛ a sigira an fa ala kosɛbɛ a kinin bolo la an labɔ ɲami ka ɲami su kisi tigɛ n dara akisiyɔn la ɲamasunni ka tusi la mɔsunni ka jɛn la a kɛ to la su kun na ale banbali la a min na ala k'an bato ni ma se ka danaya ye kirisa tɔgɔ la an balima bi wulada la an b'aw fo kirisa ka tigiya saba danni la k'an dala la fa ani da ake sunu la ala k'an sabati n'o ye ka barika don an ka jinɛ la ɲama sunu tɔgɔ la ala k'an sabati arajo mariya kuduba yamusokoro egi jandre kidanfobaga n b'aw fo ala ka nusunta dan bɛɛ kelen kelen na an ma ci tɔgɔ la an bɛ tɛnɛ gɛrɛ badenya kosɔn.

Swala zini yamma, lab zini yamme. Ar swala kwenogo, azan song san taase tondunna. Krista yam lad pengada. Azan sak pisi, gom dulug pila we, nti bas pisi la tabo. Badar zin sobro, karambisa la tigma taba, do ga ye puga, obra para kwilin sa jifura mara be minga la jezi ken yal sab suka en yelba la fizin ne yamba la sen yel woto ubwili gub la ubnusi la blugule la karambi sa suri noro ob sen yan swala a jezi yelba la me La fi zinne ya. Wala mba son tu mama, mame tum na yamma. La son gwo mwoto, ufu sab zutu, enyete. Regi ya vu som songo, esen na kondib nisibub yelwena suguli, obnam pa ama suguli. Lesson nam mong over am sugli of nam kung a sugli. Swala gom lauto. Ar swala quenoro. Ajan song sentas tonduna. Krista nyam lad pierda.